wamalira okusoma mwana gwe nja kuwasa. Omubyo nakarwa kumuswera nikye kiamani ya musubize. Omuliza wetu murungi wakagadikibale kumiterwelia. Mwebele jigonza no jikaroga blisabli dakika. Mwebaliza wetu wabarungi na ito tukubagonza. Mwebele jibao, mwebele jibao, mwebele jibao, mwebele jibao.

Okay, umuliza waito murungi, nyikiriza, nyikiriza iwatulirize, nyikiriza iwatulirize, nkuiju kienti boraboli yoko, no talibanizi wa stani. Stani zikurumba, obusinge bubuzire, maka aga kuchumba gira, uruzaro rukabura, maka aga kabura, olimukazi okwendo mseja, olimseja okwendo mukazi, baitu biona bikiaya angiri. Nabitu muhairwe akusangwa foti. Nabitu muhairwe akusabira abantu nibaterera kandi buli omu naho bwakaiso nagaba inango ogo mseja. Mseja mali. Nabitu muhairwe nkubazaho mseja ono mukama kamubikizaho mukono ya musesa magita. Niko kugamba ntibulikimu kirimalidadi sana sana. Nyahura sente tinzi sangaho. Bizinensi zange tizitambura. Nkora sente betu timanya hezijia. Handike namba yesimu enu, osobole kuba nubazana na bitu mwairu umuliza weto murungi. Iu handika bo handike namba yesimu enu, osobole kuba nubazahamu na bitu mwairu. E namba ya bitu mwairu eriziro musanju musanju emu, kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana. Ziro musanju musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana oja kuba nobazana na bitu mwairu muhuliriza waito murungi nkugambire iwe nyawura sente tinsangaho manyoro zaru rukabura abantu babakaruara bagongo bara nabi tumuhairu enamba yesimu. Lekanji kugarukiremu, ojihandike kurungi, ofune sara kandi ya nungi mno. Namba ya nabitu muairwe, eriziro musanju musanju emu, kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana. Ujakuba na ubaza nawe, ziro musanju musanju emu, kinana na ibiri, kienda na munana, makumi ana, ujakuba nobaza hamuna nabi tumuhairwe, umuliriza waito murungi, wakaga dikibali, community radio, radio, ayo nkura kuruna makamne biyaru. Sabula! Bongo wangi wo dunde bibigalo junya.

Oli akaga dikibale community radio. Radio yenkura kuna makamu nebyaru. Nkugambire nyakugamba na bitumuhairwe na bitumuhairwe ali musajja kusabira abantu kandi baterera kandi musajja we byafayo umusajja asimbira makanda mu ihangali ya Uganda hanu nasabira buliyomu kandi nibarwe nibagamba bwatakubere na bitumuhairwe tukubere tuli kubi nabwekyo iwa kwenda kuba musinguzi hali ebyo byone byo kwenda kuikaho tera namba yesimu enu tera namba yesimu enu estani zireke kurumba na yofuna makaga tebenkane uruzaro rubuzire yahura sente tozisangaho okora sente tizikanya okora sente bayitu tomanyire tomanyire hezijya mu ruhanga nebyo okora tubirura bitu kwa sente nikayija handike namba yesimu enu handika enamba yesimu enu 0 musanju 8 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana leka njigarukemu ya nabitu muhairwe 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana uja kuba nobazana na bitumuhairwe atulirize namba yesimu ni yeyo 0 musanju musanju m kinana na ibiri kienda na munana makumi ana ateyo buraka giterawo buli kimu kija kuba kitereire maridadi sana sana omuhuliriza waito murungi wa Kagadi Kibali Community Radio.

0: Obzire kiora mwa biona biangire ogezerote na ena no gamba toy ne kyokora kogume buguma.
1: Okampereza bukodemi wanga ochali.
0: Ikale.
1: Bukodemi wanga chali sawo na aka kuri na aka ali hamuji.
0: Ikale baba we bale mna bavuro banda mukize mukama wange.
1: Okampereza na aka ono na aka uri master.
0: Mm.
1: Ne wa chali soli na aka Kuikize John.
0: Kale baba wevale mno. Aga amireki ya kumwari. Halo.
2: Mkiara saidi kiangwari.
0: Mkiara saidi kiangwari gie vale.
2: Ego na gie vale.
0: Vale bata voko mkiara saidi.
2: Vale kurungi.
0: Agamba ata saidi yoguo.
2: Vale kurungi akulireze.
0: Omugambe kumugonza munaye vale kuba kuine.
2: Ego na kugonza.
0: Chari nisemerele mno mnyawara no gama mkiara saidi ya wandi wakila gamba ninyo na hako mtu na msereka na andista mwine.
2: Ale kamuoleke okuvandi nawe.
0: Nikie kirungi mno nengalo nizo kuhura.
2: Ego na iwe vay.
0: Nyenda maiso.
2: Bekanda mkia hoa batiramu vona. Nda mkia hono mugimu haakali. Na bahinda timbeverwe. Amuna abayanja bona na abataka ba kya rujumba bona na Kongo mani muramukizeho. Akale na aba
0: kali nyo saidi yogo munda mukize muno. Saidi nkura mukize saidi. Alo. Tata.
3: Oramba cousin.
0: Akazino rena kazina timu kama wanje.
3: Akobumo akakiriza ruhanga murungi
0: ngakiriza ruhanga murungi ngakiriza
3: aha okamse
0: yee kare muereza busao kizibukiwa na nyo mpura biyo gamba tata halo
3: na zao kia zeki nina wanyiki wanyi janesi ya ka programu ni enura sasa ni wakuma katoka na guru
0: hiku mkama wa
3: hati Mwanza nda maharo mseja mnyuwana wanga ahu Aba mweta reverand kunihira Nimanya paka na mmanya kurungi
0: Ego mkama wangu
3: Kandi nda mchia wananyo wakustaye vona Wanyakuli hamarama kwa chacho vijuganda wakuchiriza Yesu Christ
0: Ego
3: Na bandu vona nedini zindi zona Deni ya kazina kanya nanyo katakwewa kumbere kasabila kaa Ohero ni saba nti abohoreza baikala hakiyo maisha hitu wechakua tuchigonza mbono
0: Kaka dichivale kominte rediyo
3: Gyo, kandira mkama uidu wajiombeche luku mwetarota mzemi wano wangu
0: Daktari,
3: Mshishi
0: Okay
3: Ugu ni msima yabale kutuyaka muamani na ukura mredi hitu na ajikaza
0: Okay
3: Ini, alisika basano mkamarota weti manyiru mkamarota nitekeza nite muhili wetuake na taimi nitekeza jakumarora kuwa mkaza murungi tinyenda kuga mprogramu hii
0: Tukamarora oga?
3: Nakati mali
0: Oijobu ngeyo kunu kiasa ande kimuwa mroleo
3: Ninja kuija mana nguya rashinzi kukwa ni mtangana Yoni msiji azaru wa kurungwa na abahinda nabu mnimba hura wani veranga kundi abahinda bali yao barna msawara nyo kunti raka na mbakaye kankabai Giri ziro msaji mkaga isatu Abrina msaji Atana msaji
0: Okay
3: Abrinemu Giri ziro msaji mkaga isatu abrina msaji
0: Msaji mkaga isatu abrina msaji
3: Ziyo msaji mkaka isa tabrina msanji, yes? Atana msanji.
0: Atana msanji.
3: Abrina msanji.
0: Abrina msanji.
3: Abrinemu.
0: Abrinemu, wevale muno.
3: Nasa likuma mwana umukurungo na mhindi.
0: Kaliba guma.
3: Mwaro katoke chenjo ningi gonza muno keke siya li hangai.
0: Tata wevale muno, alo?
4: Mwacho likama gisa guwa mavale seo kenda.
0: Ego mkama wangi.
4: Mchasi nile nye program yao.